lai krao yang na pot chaol tu tu krao mao robot trong ko lang thong thulo krok lang